0: kale mukago mulungi tuongera okusima iwali tambula nife kuncho kuno mu program the chain oludegere kuchinana na munana katoneze mukaga busoga royo radio tuliwo pake sawo isatu do kuncho kuona ko lwalero nga tuongera okugaita kunsi otegere nsonga ngabwe dere kutambula wana muiwanga Uganda ni kuliyo ko iwanga Uganda olwakaire ikiriza tuje mu district ya Idinda ewa bwana Chiamane Sematimba Clovis atukobere kunsonga edo bwibi obulikwe yongera mbitundu ebye butangala ni district ya Idinda ukutwaliza walala. Yes bwana Sematimba Clovis.
1: Yes abakuru.
0: Wasuzotia Chiamane owe buwambi D2B.
1: Ndiyo baga na mwe balo kuweleza.
0: Yes sabo tukaide tulikuweleza mwe balekola.
1: Una kulwaido ya kubasala kwao mu studio tuide tunyumie mkubintu yetu kwa hile awata weka kutana kailunga wekali okutamba.
0: Yes sir.
1: Ayo una kulwadero nenda kungawa chala wana wana mkaguma central.
0: Yes sir.
1: Tibadiba londi banaba chala wawe wedo muso gako wa agatari meko wana tegai kusati
0: Chimale yo
2: samati baidi ngero
1: tegai kusa mugenyi
2: ngero da campaign yedo
0: odade ngere chinani.
2: Yes ebo
1: edi yakoba ate ndi mugezi no mukobere wati
2: ndi mugezi no mukobere
0: oidade ga olimba.
2: Yes ebo
1: soka kati
0: nze
1: ndi basaba abantu bange baje olwali abachala kabachala bonka bebaji okuja baje balonda abakulembeze baabwe bebaji okwenda.
2: Yes sir.
1: Nanga ali ko ge kuva kutandika ku nsonga ya ai kasoke na mauli polisi ye wendi oba polisi ya Kagoma etandise okunoonyereza ku bantu abateberezo kuba abayibi abajire mu maka da mwita alad ononga mutuze wa butangala si era mukagoma town council ne bayiba ente ibiri oluvanyuma baida badisalira mukibali ekyana wa mpongo binona yazuli wona kulwaido kusawa nga ina kuitanu oluvanyuma olwa abantu ababere nga bali kujja mu nnimiro okugwa ku mamba eyabeerere keibwawo zaako n'omusaayi okusinziira ku bataka bano nga babe bakulemberwa mu meeya wa Kagoso babutangaala yasabye poliisi mbwe emale gayikiriza abantu batandika okubanga basindikanga abantu bano owa katonda mwena abalamuze kubanga ebiseera mbu bingi baije bakemba abantu bano olusi babatwala ku polisi olusi nga bakosa embo ekomba olusu olutuuka ku polisi olusi balimala nokubatwala makooti bamala bakolaki bayira ate nga abantu bali kufiibwanga ebisolo byabwe webalamu ente eyenaku dino ente ibiri olumusoba mu miliyoni itaano ku mukaaga odi mwete mubitegera tigewa mutegere beyi ente wetu
2: saba tulibayi
0: tulibalunzi tubidi muko
1: ee
2: tulibayi bayi
1: ente bidi wakati kukodila milioni omukaga so kate milioni omukaga okumanga dasanyeo daja wetu cho aye nge mizu jobu hivi district ya idina na dada viso hili kwe yongera na wakobe yako mabagana na kanti ebu sede wana maganga wakwa kumuna maulile ba na maganga trading center omuna mawe wafe omu wamweta bagaga ateba amu evidente bagisala era bagema abantu didinti abantu abo abagema wa wakali katida esa ye buwera baja babu zawe nte ebisolo bidi kuibwa anti buli omu sana aliku kulida buwavu

0: kale dachika duwe za makumi abiri na ina nedivire kusawa abiri ya doku ncho kuna kuluwa lero mkagu wa mlonji tuangiru kusima alita mblanife mu program The Chain oludhegere kuchinana na mnana akatoneza mkaga Busoga Royal Radio tuliwa pake sawa isatu doku ncho kuna kuluwa lero iranga tuize msawa sembayo ya programu ene kutusuwa kwa naifaba yoba isementi woli kuzimba ni woli kuteka teko kuzimba ja ogule sementi wa yoba atundibwa kubbe yensamsa mosubula kubango zimba ekizimbe ekyo mulembe ekizimbe ekiboneka obulungi ekizimbe ekiddo okuwangala akaliwa ka situka oje ku mulimo okole kubanga bwotakole n'okulya tolye bwotakole oidatandika okubita mu kusomozibwa okwenda ulo embere ida kaluba ku omalize ngoli kwenigira momize egita sana sana kazana kabusogaro yo bingo otangaze mikisejo kuwangula ka sente muna ifali tambula nife kuncho kuncho kuno choli n'okula Maisimo nige star, ibiri mwenda msambu star, ndala haisho subulo kubango utangaza, mikisejo kuangule mitu wala ikumi, mitu wala abiri, oida kuangule mitu wala atana, naka kaira kalamba mprogram weno, ni program zedenda ulo star, ibiri mwenda msambu star, ndala hash, zana kazana kapso garo yobingo, oida jamba iso kubango wangula, akasente, mukagwa alikutambula nife. Studios, tulina isentebe, atuwege iseku, edanga tulijia. Ja kuogera ku nsonga editali dansambo ndala na idala nga tuwetegatekero kulonda okulijjo kuba yongena kudomweza makumi abina munana omwezi guno gwene ogu musanvu omwaka guno but still unakuolwa lero waliyo kulonda obuchiko bwabachala kubyale ebyendawulo women councils abachala msobola okubanga mu idombiro kulonda abakulembeze abaide okuba twala maiso ekisanda kino paka wechina wera ku omwako gwanku mibiri makumi asanu na mulala tomana nokwe yongerayo ninzo msano tubai me Godfrey ndiwo tulija kutambula mpola mpola bakungu amaji gasubo ile okubanga ganege itaku kaba tulamse kutandikirawo
1: ndijana nabagirire ne alemo munku kutu
0: eh tandika rasisi
2: rasisi tandika rasisa
0: abaida asimbo ile
2: yali azira
0: eh basebe ni banyabo abaida asimbo ile nti mwagire na alemo munku kutu
1: banabana ni ba abantu bisi batuloga batuloga benda kutubanda ko lutya solola kuidanga iliyo nale ni yale inga strategy ngaenda kumanda ngejene tambulira ku border ndi muntu wa bantu nafuna tipu nti ayenda kumanda andite
0: wadema kuida
1: ayi wa NRM soze ko lona sigalaka Tiwa nupu tiwa position yayi wa NRM
0: yali nda kusani yawo
1: yateka te hobwira ati encho tumubande zena
0: olwebyo kwelinda
1: ange dafnana nafna maudi intelligence zena isigalira waka
0: msade
1: ayi we NRM
0: ari magi ekitegeza muri kulwana gana imwabe na NRM
1: bano bayirogo basebo ni banyabu kodeyo ninze George Mubiru ninze Sejusa omwise chiwate sebo ndikiriza nsime mchibu gaidinda
0: akatabo kalikole
1: nendo tu alo mkisa guno okusima mchala kalikwani anti abe ilewe ino NRM ila astandinze kuvaliuzide taikiriza mtu wegu kugutonda kumogamu maido mchala kalikwani mkweba zizo lale utichikolanga kuwae mkweba ziza weba leino okuluwa nilele NRM mchibu gachino naenda no kusima yabana baife ba blogger Elo ndata andika na babili. Manseni ni Maiko. Mwona tiba ikiriza atuunda mitu kubwa ramochi. Maido.
0: Kutuunda mitu batia.
1: Haba nabo babili leo NRM.
2: Misi vya lifu alamu.
1: Babili leo chibi na chaife. Mbulu unji. Ni mububi.
2: Bana titu idia no
1: kukusima ba blogger. Kusima ba blogger.
2: Titu idia no kusima ba blogger.
0: Kale tuwe anziza. Mwami bizitu.
2: Basawa ni wanyabu mbala mwisa. Ndaya na yemuli. Rwali dali na kudomwezi abirina yiviri
0: omwezi ogwo msanvu
2: 2020 abantu batagala ndukira ebiserebyo negaira kuni umaru umaru wangono mutengo
0: abegeiteko
2: atwegeiteko
0: ya dema
2: ayifetu akoba wetu asomeranga oluwarabu islam mu primary waliyo chebaitanga total submission to the will of Allah ife twa ikiriza ngaba people power then ntichona chona his excellency Robert Chagulanyi senta mu mitembo.
0: Mm.
2: Chona chona akabonero kana tukoba.
0: Kemuido janako.
2: Kido janako.
0: Mm.
2: That is how steadfast wetwali.
0: Mm.
2: Noko okuikiriza kwetwali tulina.
0: Era kwe mutambuliraku.
2: Era kwe tutambula ku mpako lwalo. Titu chuka chuka ngamu. Abantu abandi babukere, babukere.
1: Mm. Sebo na boyine nga tulisabira nga balisime mirimo ja Moses ali mu parliament.
2: We are steadfast.
1: Eya sinze kuba musanufu mu parliament, aba sinze ba basanufu.
0: Mm.
1: Asoka ni honorable mwiru ya chemega lenga ku mwenelegeta ni mu 7.
0: Babere bali mu sinze mirimo je yakola.
1: Ati nzendi kwabera. Bakubanga ati kibenda kuba mu 7 wali. Mwiru ni se ba mwere ba mwene legaite nga ba mu 7 yakamweno nga kali kuba itabuite.
0: Tuje maiso mwami bizitu
3: zenani ndoba simu
0: ara sisi nkutwa ile hiyo
3: aibenda mu 7
0: nkutwa ile hiyo mwami bizitu tuje maiso
3: atiba na ba mwe
4: yandula
0: bengu kobe tuje maiso no muleke ono muleke
2: zeni na na dikoram omkulu waba yogera te nara sisi olusu wa bitane mu
0: eh asobola kusani yawo
2: omulinga kubulinge omulinga kubulinga olusi for the record for the record we have stood the storm of time ena kudomo ezinga bina ibiri ugo msamu era mwami kibalama kuba mtako embera nte kibina
0: tujye maiso mwami bizitu.
2: So so tuvobona ife tukoba tu mulemba mulemba raife mulemba raife
0: olweni UP
3: tuvasa kabasa nuike ba mwena
2: olutalo ngaluwede tuliyambale ngule
0: Arasisi wegeito kumami vizitu mwembe
1: ngababu ini msevi
2: yambale ngule tuli zimba yugan empia awowe tuwa atandi akakalido saa wenu
0: akasobola
2: kukumira kivumbi yamala na kuiku miplasi ngatiba mtaire kuluya
0: ngatiba mleta mukoti e kale tuidata andikira
2: wano wazira rule of law mba ulidisa nga muli kuogera wazira rule of law aye echiriwo kulia chovobona muganda wange RCC endoga yona yona
0: kulia
2: ya kulia ya chida chonka
1: ati mwama
0: gireze chairman waife alamse ku bantu.
2: So nenda kwa baza presidenti, presidenti yatuwa ilo baka, bana tugume, tunuele.
0: Kali, chia maniero siwan lekalamse kubantu.
4: Ok. Mutu use, akabu kumu kabe ikamani.
0: Kabe ikamani. Yeso, wala msa kuwa uliriza.
4: Ama ina nairobo zi ni ze mlondo adi, okuvwa ina mlesa. Mchalo uche wabulenga ngane simbio erosi kwanu wabulenga e elanga nizenge mele nupu bendera kuba ngajitu sakubu wanguzi
0: eso
4: tini nizembe ilenga ku
0: niwoli kuidaku
4: nizendi kuidaku
0: wanupu
4: anti mpe gano

Eda chika ziri abiri mbili zokeza kava kusawa nyai za matago runako rairo kazi wekapo. Agamati akaja obunaku, akaja obunaku kemanya. Jans tedi wukana nzige. Anyuga sta biri mwenda msambu sta emuhashu royo bingo mazavu. Auja kubanga tu wangula kusente. Zetu ina muprograma mata agoru na kuruariro. Agamati manye na kuyo. Manye na kuyo. Heya.

ndikiriza okulamusaku amalya gekyemisana gona kulwalwa lero oli kuyayise bantu kyabazinge singa donadona busuga royo fama china na munana akatoneze mukaga tukuweereza nga tusinziira mu kibuga kya kyabazinga ekyeidinda Jinja City ku Chesimira Road ku bridge empyakaawo eprogramu eno Katonda atwikiriza nze niiwe neera okugaba n'ebigambo olunaku olundi nga ekiraba atuwiri kyabulamu ndi muva bugwe erya siri ninze Ashraf Waman Ramin kukutuusa ku nsonga nga nsi bwetambula n'ekindese kyokka njiira okuyida ku muzindaalo ensonga eyo ndi kwenda ompe bulungi amatu lwakuba wetunatuukira olunaku olw'omukaaga singa abakungu bakuno baba bakituukiririza bulungi baataaku n'ebitongole ebikuumaidde mbu okuba nga bitukaka kitegeeza nti eriyo bebajogemu obugeme nga tibaabitegeera aliwuliriza olutabaalo alibanga yabimana bwe mbaire nga nkutuusaako amawulire ag'omu nkyonkyo nkutegeeziza nti Robinah Musafiri Nabbanja Prime Minister w'eggwanga Uganda katwikirowo ku ntwiko atutegeeziza ku nteekateeka ya gavumenti ey'eggwanga lino erya Uganda eyokuwaliriza abanansi baayo okutereeza eggwanga Uganda okola obulungi obw'ensi bulungi bwansi ku buwazi enenkola erikutandikirawo mbagirawo ejja kubangayo buli lwamukaaga olusembayo mu mwezi olw'omukaaga olusembayo mu mwezi ogw'omusanvu ne runo oluli kuyida runo amakulu nti olw'omukaaga olwo tujja kusirika esaawa isatu nambirira nga tositwike kuva wuwo totukyaime mu motoka kukutambuza osinziira y'oli eyo esaawa isatu okuva esaawa ibiri paka itaano eddama lyag'okunkyo nga tuli kutambula kola bulungi bwansi tugogole emyala tutereze ensulo tutereze amabawa agabagalika n'ebifo eby'olukale obutale amalwaliro ebintu ng'ebyo bakozi ba gavumenti ya President Museveni tona n'abantu aba buliddo tuyida kutuuka waawo weebale kugiwuliriza kina na munana katoneze mukaga busuga Royal Fama ndikwogera bino nga poliisi etandise okubuulikiririza ku nfu ey'abaana ababiri abakubibwa agafunfu gwake ag'ekizimbe bino ebyalema gavumenti yakuno okutereeza essomero lyabaawo nga lya gavumenti kyokka mwawira amasomero ag'abantu ababuliida agali kumbalimbalimba gazabisaanizo aye nga n'ageyimwe gali mu mbeera mbi lyakubya abaana babiri baakalirawo mbagirawo eshema

0: Dachika diri kuminandale dake ganesa umuenda tukajama iso mkagwa likuli zawe walikuwa ngotumbu ile sakata the afternoon groove metuli kutambuli lampola mpola awana bembi obwemba betuwa embange ila tuzo kuwamba basi kubanga tuliva manyi nga waleva ila mnafe tuliva kiliza etu wale tulikuzana nga jivi
1: kari kazi biya mubisa we mwemunga mwegema mutia nibaleva agema bati mwasoka mwabalumba bona ba
0: baya then buti yao chicha iranga ku
1: kwesika
0: ai aiza kusaidie
1: mwe kuba mwe kino then olumala
0: buti chitegeza waliwa na terole take mba wakinoni kinoni tolilo
1: bulio uzo kazira
0: aku kazira mu
1: wakinoni kinoni okazira
0: iwa wakaulira uwa
1: wakaulira ku gundi ku TikTok
0: obo oliko bakano Masiza bu mazi.
1: Okay. Hato ba dada ne yake mba.
0: Dada.
1: Muna ba.
0: Awo. Yeah. Wafumba katuoki.
1: Ya soka tuletela kalembe na kayima sambe ndege.
0: Kalembe.
1: Usini wa kinoni kinoni. Kali yo.
0: Ainga mlimtia bachali wanga bali kuliriza. Mwe bali kubanga mtumbu ile bagai wange KBB downtown mlimtia. Ni bachali wange abali saidi eda. Bui kwa district yao. Nyenga.
2: Na wabi wanko badani.
1: Bachali be. Bagabe.
0: Haa, abo kujambula, ninao wa mzara wa mita yao.
1: Mabonka.
0: Nina chief yafuna accident baida.
1: Kaichi.
0: Pichi.
1: Aja hata ndika ni inu edaka. Baba hata ndi sukunwa buwagwa.
0: Deni, ninayo matanda. Tia buwagwe, huwa pichi na yamu ingina. Ninayo kero, loi. Ba mzara wa.
1: Loi mwaga na ito.
0: Loi yanko mbu chewa mukola.
1: Ewa. Ewa.
0: No, I mean no what. Just in befeel, I nina chenu kwendogeza kukwogira.
1: Kumpe oko no?
0: Mchiroba. Mchiroba bitia.
1: Na mukola chikumpe oko. Kupalu otari wole, tuwa waya kuku. Loi, tituwa mukona ku. Walvex, tipo chiti. Tuwa kona kuku, loi. Tituwa mukona ku. Hai, tuizoba, tuwa mukona ku. Hai, titu kiranga, tuwa mukona ku.
0: Kale, tuje maiso walu.
2: Tuwalu
0: vakisaba ilawo ya tu saa sile ya kwa nduhuli ya buti mikuwa nojia
2: oru imba
1: hae nene jitubera uyo
2: oru nyagwa luachuse
0: chichate
2: wizi kuboru imba wizi kuboru imba

0: ekintu kide yetu kwena mu abantu ate ndi kutaka oze tuko ku radio cha boba nga ko
1: muntu
0: amuntu putugwe aba kulibula bulisa shap attention bulisa
1: mukontani
0: tulikwenda
2: kalido kalido ole undi abe yatubuza buiza buko no busiki yatubuza buiza
0: buti buko buko ya vile yo muntu ya buko ivu kula chiti mu buko no busiki ma vile tukwenda abantu ba kalido bonka
2: kwa we kalido tuje
0: niga amakumi abiri makumi abiri emito ndi ali kube isimu isimu yangi leta amaina uno mna mna nge wewe
3: hello hello
0: shaba ni wewe
3: oh je bale
2: kale sebo je bale
3: ni
0: ya
3: enda ni nzana wanda dani kube ikali
0: da
3: Nani okuwe ikali lo wale mba mzimba anu kuitakali wachaba zinda anu
0: Anti onko bidama Gona
3: Mwinza na Rwanda dani
0: Na Rwanda
3: Dani
0: Mwise chie
3: Mwise nimwise Rugave Mwise Mugaya
0: Rugave, oh Rugave, mwise Mugaya Kali Saint Margaret imazo
3: Kale.
0: Kale. Kaliro, Saint Margaret Saponsa ni nzoya aso. Tuenda yu mtia waki. Mulala, taa kwe chume ichu. Kwa bali nzoya, namba ya ngiteba jidi ya basinga. Kasto. Nika. Eda.
4: Chabasinga tuwebe.
0: Esi. Wale tanda, nilu mitu wala tanda. Tugabia kwa mitu wala tanda. Nika. Taa kwe chuma. Nile chuma hao. Nile chuma, nile chuma.
5: Hello.
0: Oh.
5: Ono muniro Ivan okuva ikanda buyende district.
0: Tuenda baka. Saint Margaret iri kusaponza linga bakaliro. Nze kalira. Nigechuma, nigechuma, nigechuma.
2: Kalira wale mchibu mtau ni we namu. Kalira mtau ni cancel idemize je wakolawo. Mukagwa.
0: Tonize chuma. Chinike.
2: Oh.
5: Hello.
2: Yes sir.
5: Mbainga Franco nanga district ye kalira.
0: Ni.
5: Mbainga Franco.
0: Mbainga.
5: Mbainga.
0: Mbainga Franco.
5: Eh, lela iko ke.
0: Nawe
2: Gombolola ti saja.
0: Eh, buti Mbainga.
5: Yes, hey. Eh, jiko akwiza ne yanziri.
0: We bale ino. Hai boy da duwe la bila Saint Margaret kwa ne liko levyo. Bas. Buti amasimu chitole tola kwa ikuma, tola kwa ikuma, tola kwa ikuma. Tumaze mtu. Saba. Walikuwa na yena hadi zero
1: eh
0: twagalya ako azingalia era
1: bwanango wa mukaire na buddo
0: ndi sachi jiko
1: atenga yenka nali kunensulo
0: ako
1: Uwe statement yu?
0: Hmm?
1: Nga naliku nensulo kuchalo
0: Nensulo yechidiba?
1: Nga nakola kwa amalwa Era nga wakati zia kuja kunsulo kuitaka liyange
0: Ayi edali nga yobwa nanga bupama kubina anivya abeni Ah, nze wakobo tibana amali Tua ifatwa
1: Wanangi
0: Okwe Ebido sibi
1: Nga naliku kapu kapu kapu kapu
0: Era Nga timu undikriza kunaba Nga Ali mwabo mu mchiwa mlima kibi ekyo
2: ngoyo diruwa lui
0: byena byena kubanzi onsi niye kuba wajindo
2: oh, ruzamu mie
0: wa ebibinja tulonda kalulu e folding tablet ni gasta aka tulinabi tuli joba tebi yanka nga bya luso gandiko iyo okacha
2: bakobere sente dikunu miriza kuchuma chino bwe ndikubona nga fige kali kweti
0: yesebo
2: atenga nzange jensa akujichusa ile kuisimu lyanga
0: yesebo
2: nganze ole deba kgeziza kokuta kule diti mazera kwa ladityo chini
0: eribla nicha butia niga eribla Yako Ha Umusa adu
2: Abantu wabe busa
0: Aba satu
2: Bawe basoga akalulu
0: Ehe Puti
2: Mbue
0: Nienda no kula msa Cha
2: Nga Kupira kutimo
0: Timo Umuntu
2: Zenenda bantu wabe Batu atenenda Bantu

bakwidukira bakwa omyolusoga olikobera chaba nabo oliko NCO ngatasuwe kubanga we ku enta kata tujja kubanga tulonda kalulu ekibinja abantu

0: wa iterera mu kusebo bali kutuga iba na kufirirwa
1: halo
0: wanji baba
1: nakoba nyama
0: ndi bulungi ate iko ko bote
1: ndi bulungi
0: eyo bulamu libutya
1: ndi
0: bulungi ndi bulungi ndi bulungi ndi bulungi ndi bulungi
1: ndi bulungi
0: ndi bulungi ndi
1: bulungi ndi bulungi ndi bulungi ndi bulungi ndi bulungi
0: ndi bulungi ndi bulungi ndi bulungi ndi bulungi
2: Kasa.
3: Etewo basi wabange yanga ndimwe chibari ko diri cha katenda mbalage za masanya azimanja ga busogaroi. Katia na ndamu nenda mugeye.
0: Muge.
3: Baka tsawe na aliko lashi.
0: Ah aye je bibio.
3: Baba wewe alokuta sabule ndongo. Zenako vera ndongo ya usogaroyo ni waki sobola
0: aiya mtu wantu wala wala
3: tuna wala wala ui zo jau irama simwega jovo itu vena
0: amina
3: yesef
0: kari baba na mkisa
3: kari
0: kari mudini
4: Jessico
0: undi kumoyo
4: batara lotu welezi
0: uwe nekibala kujibako
4: ito tuliga yon kujiteze kujiteze buteki
0: na
4: kujiteze
5: kujiteze uso karoyo mba
4: uko yon
5: uso karoyo
4: mba naba gano tuweke njiteze
0: ongo
4: kujiteze
0: kifani machiri yuko bachia
4: kiki na chilamu seku
0: Oli otia oli otia ndi bulungi Fatuma kaya abire ki tenga bankati bagiteze Fatuma
6: katibu yagala
4: ngola kira ngakulela ebe wa Aro Ndikundi. Wewe bado tuweleza.
0: Ani kuliza uli utia.
4: Uli tukubodi tukubandi kuuliza ino. Yesevo. Amina.
0: Achili.
4: Ubu chili yeneno.
7: Utia tuse.
4: Amina.
0: Mira wapi mchimu.
4: You come.
0: Yeah.
4: Don't go to
0: work. Got it.

0: Gateful. Bami bagole waka radio kamera ko mona mbale. Ni burundi erambere na buka. Gateful. Ndi kundi ko.
1: Muwe.
0: Mu fanu gusungwa ne sende na sumbwa baba. Ndi bondi bondi ko. Yes, sir.

0: Ondi kumwoyo. Uwe na uwe wale kujibao kama mi. Tukumayo.
1: Tukumayo. Tukumayo.
0: Oka kasa kwena tosi bante kugali uromu kwa lojita kabuleke ya aja. Chukua vichogiri. Bira. Mbona nani mbu?
1: Ano nandudu.
0: Wawa.
1: Aliye niganga.
0: Abiganga bali bati.
1: Biganga bali unji.
0: Mbatu singa shi.
1: Ebe ati tuba singa ino shama.
0: Kali.
1: Mtu mbira kubaneno.
0: Oli wa idembe.
1: Ina iso jimo kusio bila ituba.
0: Basti.
1: Kwa ituba.
0: Ni.
1: Tijesko
0: mune ndo msavile kushirina ni Zimba akalulu. Zimba panamu msavile akalulu munamu. Ii mwina kumba na wabubi.
1: Laka mtu were.
0: Munamu umba. Kale mkoboti mwende ino.
1: Kale. Wabwe mbabu amu kwa nwere wabwe tuliku endo uri.
0: Kadinolwe. Kadinolwe.
1: Ah, was that?

0: Tambula mpula mpula.
1: Remember we
2: tudigida ka
3: tana rondo la gama figa bakube ko sabote.
4: Wewe fanya kazi na bidii.
0: Mimi ko
4: asentini. Beba mwesta. Ukulu kanta la masavuino. Oyo bayula mseki dume kitu kanta lo mloko gwe tu kuvuya kabira. Baba nako bati woli gumito kuvira muziki.
0: Amen.
4: Ate uli woba ga masavuino. Masav masav manga.
0: Eh.
4: Ene koja wange munobwa. Uwena wange ize chokubiri. Alikwenda akalukwa binomu na nabena wanga iza wana mumpera akaluru.
0: Amina.
4: Uwena wabani kojanga gasi tere na wanga iza. Kimubante kojanga muno buwe akaluru.
0: Iii.
4: Kubanga alimasanga zengaze mutabane mwene mwene.
0: Amina.
4: Aobwe mvuhago.
0: Abudi.
4: Kituba ama ife jima timuera bire. Masa. Bire.
0: Hei.
4: Akunku mwene mkanda wa.
0: Namukiza mwene. Uwaji.
4: Oh. Alipo gira denu na ye nina karanga bashiri nkanwe pampi.
0: Nka.
4: We pampi.
0: Se.
4: Hello. Ano we pampi oku sindi renka iza iba wansi ya lei gaga. Na uli dotiti inga wene jindo chupo jombe nana la fanta. Zati kandumile kwa wantu ngaba no. Jano kochi ile gagasi yechu.
0: Chukoko tinje ina ino.
4: Unda mwano kafende ino.
0: Iii.
4: Davu avu. Obomba ya tenso niyaba mganda wangali kuenda wacha amani.
0: Ndi msabi.
4: Kamu peka msabi davitem. Davu avu. Obu wena musa. Musa adanga baba wange. Muka mabibu mba mko zivuze.
0: Iii. Mbusa.
4: Kwa kana baba ngo hundi otyo
0: budi
4: aliku sema nyo akanchi kubire kumusada amweta miraji waitabula
0: mungo wiro timu hende ino
4: wetu kubire buru
0: amin.